0: a ki tōna tuka ni mai nā triple T na pe mama ni ono e nā kari kou sabi sore te tū waka e nā tōnu meru tō mai nā sori tal talanga se wira tal talanga se ori se wira mō sabi sore tō wika tā nā tamba mwane tau dhau kona esas waka nō sori ke sindu nō ni ngole kina ni kua ni le iro tuya ni so na ambulasi e nā wase e nā kami ni kua e nā hanga tau dhau kona kau kamu tak kena nak lalai mai kena nilai sini kena sah mereka tak tawan dan tak daerah takkan nak kena pagar utak koma lagi enak kabinis kena dai enak orang sokong ayuh dini cepat sih ah main usah
1: na boleh bu malu utak kamu nak kena dua ni semua kita boleh kerua nabi akan tinggi nama Kristus ni tak ada apa tercuba na boleh pasal yang punya beri dorongan bintang kamu tiri tambah orang lu benda sarapan baru tunggu so sahul cungu ni boleh so tadi aku mulai na label ni pola sarambibi wata tau na kato so mbak kesenggai dia cungu na inform bawa baru cungu do mende nemu ni tutu kan bimbi bernama ni sarutongo na kilisku na bawa baru tunggu balik terusin ni lesu bawa baru ada wili tiki nunggu
0: na kami kena ngana dorbo nunggu ni lewat baru cungu ni kuah bawa baru lagi muli siapa sih ti sa tatu tu kan nunggu mau nanggo na wakata taro 2024 saya tadi lisan saya tiba bawa dari po saya tiba bukan tiba kemeng gua nak nyomax saya mulai main get ready saya perlu tu sih di saya kali bermain go 2023 saya tadi lisan mulai bawa bina kataka entah nak apa ala kataka kembali nonton rugi dulu main gua dulu wow mana awa kena dulu imbure senda na bulingan na basinga saya kan entah nak apa ni ibigay nga nito tao bilang tama muna pangyaw taka weekend na sulay nga biyo ito naman iti kitay ngayon na numatiko na kalu niko sa adun na koriwuli ngayon na numatiko akalaw na itamamo na itinamo kalaw na mula maniwale na kalaw na mabalito na numatiko o kaya kalaw ni kalaw na koriwuli e kalaw talaga nila manikaso ni waliwuli kalaw ni koriwuli e chiko tanga nila maniwaliwuli ando na kadarakila non che era ndo yaba bal kino grevinu ta ba isreli ndo na voso kako ni korene kako ni kotanga non che le costava kine sona ndaki di a dani uru kiltoni se dani le dani mbula gaina numa tonga nimbula ti bendo na kalu kene karua gaina numa ti konga e fisona kena wase ono anti ku ikete voltambu ke mpromoni do talero ro grandase dua kene karua waka ropro ko vita mamu kiti na kaji ku wika dan tini kolta mungo me vina kambala mukina no mumbula eno mumbula saju sibi ko kutsuka no mukalo kenda ni tamungo ni ndabaro ngoti umai ya sana tini kaba ni nondo benua ye muna ka sa tui matanda we wosi wika da kenda sa dhuru na buli tordake so vina lakma ya vina loma ni benua kenda waro dhuru me so nandaki ni mbula ena vo viko ena mbole mbole viko sa anong kita tahu nga gaya nung matipo nga dua nung mukaw kini karua talay probir ng kasi wili kinong kasi ni buli kira wili utang yukur buli kaya barokoroko wita mamu kiti namu kini katol kina kini ututi gaya nung matipo nga nakasama kita bikin nalinga mo kita kasama na kini ngu malita isa kani buli isa kani nagamaka isa kani kilaka kini yung bulubulu nga tasala ko tukina ngona kaya mabali niko sama ibuli na bagingo na kasa son mo da kama se lesson itwa na subtex na kena da na boga britania kama sara en a veta sara no mbi grab kembali chiko kina na mama kutu tala ira ro kire borro mama kutu tala ira ro kire borro niko sana duruma ngo ko tolu na kau chingo bikenda na kalo ora ga sada kine tumutu mo kasama kita bikin dalingam. Sedapa na nandrako na setapa e na rundo lurusa mulkaba e na bango na kumingo ko na marautaka na buwa di na mungkara mitabi.
1: Na wali mga sinip umbuto mikita na itumutubo dolbisus na baka minibina wali ni ronda bitataw na ito nising libni sanda na tauturital tonga kina ni itumutu kina dolbisus ni dhok na kitsuko ngwani o tewa bateke junior lele meba na baka baruti wani buli ang bango lurusa mulkaba kini matini wasi usi wali mga sinip usi tiki anda na pita na mata sa utinggu ay tumutinggu na wing ni bingo

Mutinta kita ratu ngono tapan mo. Ukilan di kimi sa bos o tike na kanggo sa nasini sa na kanggo sa nagkota kaya Dokumen pandang sana ko nyonyi rey itu kuman nyonyi bukan dong rey itu kuman dasar apa ya?